0: mungwing bawasan mangkin rabin idone dia sira.
1: Wiranti.
0: Wiranti, Wiradi.
1: Nggih Wiranti.
0: Nggih.